Ni da ba ba ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da ni ga ba ba da